0: For we aye Father's Day dedication, I'm a day ma a memma nyina. Bema be a sebi wa humba yusu wa bagu wa baye mbiya. Mede mao. E anu me selective se bema ofye ba ne nyo biya ne bekasu wa wong hene ba. E nyo biya intention se ma wo ma je. Nyame nshua kora anu. E di entia. Ah. Menken sube si intense ne wade asasi ya kache no. Bema biya na humba yusu ya wu wa baye mde biya. So what me and him or bad, that's what me and him or bad, we are. Oh, yeah, a jack. When I'm a day, mamma, when I'm in near Jumum, I can know I can mess celebrity mamma, papa, papa, papa, papa, and I'm in near Jumum. And you say, I fear baby, when they be see you, mother, and on quo, what you money, a bear. Now, Miss Srena, Miss O Mamisica, O Mamis Ponzes, now mean to me, your party, see a pama, mamma, then find Shema, no, so a hikakra. Ade, there be a chadia ba, mon quo, quo. Bekabi na fefura yekodwom
1: ememba de
2: ememba de
0: se kofi djuma kora kandada
2: ye mobo mo fa wo se ewi ase ta bema bibie du ha bema favor no ah fe awali kora se wo kenkan firi etifi ekosi atoyere na se ewi ye na mpo a se kosi ewi ya bibie du ha favor bema
0: wo ne o yere kora wo se mema
2: bibie du ha favor bema
0: aja betrasi
2: wo ba wo sika ono kwa dia
0: o betrasi kamera
2: wo bibie are ne ye da dia ah na mnya beto atonchene beto atonchene
0: e dia so fitoy aje a wo kwa ku dia wo yidi dia wan tonchene dia wo ko da hu kwa ku yire msi
2: eh eh ni go
0: na mse mi jo bare ni mo na mse ade kwa ku ye wadru ara
2: eh na wi esika fo dia me
0: What's this? Hey, mommy, not your book. You would rather.
2: I wanted to get. We are one for the name. No, it's not a good idea. Hey, must have a
0: make me what I want to do.
2: Oh, you're turning Piazza Maya can make it. Na se a de pobi se se hombra ya de da ho. Yem zo to to jini. O ta se. Yo.
0: O pa o sika. Se grass has ko si da jumo.
2: Eh eh. Honestly, I didn't reach out to pobi se eh ha de reach out. Na na na de ewumu ene se. Hwe. Wo no ba e wo horo mo a.
0: Eh.
2: Ana se bia me yere kra no. Me bo de besi ha. O. Wa jo mo me. I be for ye ya. Se me man 500, be 500 da. Bo so se de bia me de ma se 10,000.
0: No tu auto kwan di so na
2: se
0: bia be senya
2: I say so because u tu atazi no no se da ah ha wa dwin here we ti no wa fo mu e da ma no be me bia sa no ye emum media ma se ma kan se me ma de de bia o mu be nya na be jiska e empa so e ko school ko ku ma se be jiska sa ye e me ma ni mo bokra no sika no mu ye o ba na de man kwada no
0: e to mu hu papa no mpo
2: wo se me na me bre e na papa e no agagu mi so wo ye na me bre na do hono yes I think wala no ama ama mo jo pa no wo no
0: e ma ni sa wa rechi cheka sevi wo diska na to na wa sora hwim ntem na woni mi se aka de no yiri be di ntu ko pesika ba no wo se kwasi mu nye de wo hwa ni mu de mu nya ni kakra kra wa
2: That's what it is.
0: Yeah.
2: Wo ba ni enkwani enkwani wi empritis no kra no mu de di. Bi bie ni eh ese wo si dan mo ba. E wo so to proto mo ba. E so han dan mo ba.
0: E wo se de afibia se o ma yere ntuma. Sa ma niska. Tamo mu ya dom ko afu mu no. E se wo ma ne ntuma bi antuma mi nu. Wo sa ma niska. Asa na wiaba be hwefie so buru nyade na mu nyina mbedi.
2: Megega book bi no okyere se African man no mfa slave war awade mu.
0: Oba na twero ye.
2: Book bi a me ye se no person because who say abuche dia ba no e ben, be man no e da ben.
0: Aye timi kono bi.
2: Eye you know you jano ba timi di bi ye dai e be gufie. Akonwo no ba timi bo bi. Enso hade ye akonwo no nko na ba dai. Oba bo bi ku ba ku so obe wu.
0: Okay,
2: kwaku
0: me that's it. Eh,
2: ba kwa kamera. Eti ye kan e ma ma de. Wo so mbo.
0: Yeah.
2: Bema ye bema bema ni fieti. Eh, opa ma bema e ma eye oba 50 cedis. Na ofo ba ko ma oba no betimi de aye bibi.
0: Amre yina mo bi.
2: But oba oni bema na ante base ba cho ba 5 cedis. I just 100 cedis kwa de. E so o wudu o de be ye. Bema no bema susu kata de maso enti ye memo de yakopo bo yesonko
0: enti mo me mbo ye ho ye na ye timi ni da wei eno a me freke edu na msike mo me mobilize ye ho ye o ni em sponsorship ni asue celebrate mema na ya bre
2: men's day ana ayi Sunday na masode da fe me wo se age ku ene ye ayi de o so oh papa ba tu kwan yo ene e nice de o oh so oh
1: ayi eja ne muda no ano a yakopon e madom ma me de ye mu ya we chacha mu ina we si mu ina so nice speaker akanina se eja ne muda no ayi ade a ehia na ya jare mu bi ana sabia ko sabia nya adu yemma yemmo emema ni ebi edimpa
0: ajanu bi amye de na nya akono
1: nya akono ana de to su bi emme presidente se wa Ghana emema na dos won but they do father there
0: ne aka
1: na
0: watu
1: ya o ma kan nyina ahye I don't know se do don omo wo omo hwa omo mani nti ana mtu omo mpenka ho asamo a miti mi hu o pa cheki Ghana presidente se wa Ghana no pa mo chakise mani me mahamana dos
0: oh yeah near dos oh
1: very no, good no, but
0: na se e wo no ma oko news room kwa na e ka se readers a it me fa me ma for ne afa ma tu afra
1: eti e memma no enka emmo memma ne bia ba so hwe e memma ne bibro and they say obi frere me e ka chere me se papa bi a wo ye mesi ni o wo a dan esro e ye adwuma na ebu ni frere so wa be hwe fom okopi sika de abrɛ ne ba ene ne yire wa bɛhwe fom abrɛ yale mu yɛde no ɔba ne dwane agya bɛma ne ma ne dade
3: ewiasetan bɛma
1: ɛtie biem ɛno na meyɛ program no ana apia stadium ɛfrɛ ka kyɛne sɛ ne papa John Dramani Mahama Ibrahim Mahama abɔagye contractor ana danso abiam mpanimfo ɔma nyini no ye ma omo 55,000 Ghana cedis 50 million
3: appears to remember dem omo
1: I will jar papa ne nem no dem omo
0: ah okay
3: be vo ma nyinyi
1: yes it's inna we wie ne ba kwa ba be ka chem sem ko je ti e chine chi nyame ad ma wuku ada me domu nyina be ba omo nyina panifo na omo frey am domu din na ba me domu nyina be ba na ma present is kanam na dem o e beto insha platform no so e me menti platform na me dwuma na program na me ye no me menti no enam de wa un program ye fani me menti no e du be ma de so nyi me menti o e magusu enti
0: o de ogwa program ni di mi no
1: ade kwetcha me kasa ni se ade kwetcha me kasa ni se oba e ne menti ana ogudi pa be ma e ye o ma o yire obusua
0: tell me na your abusu ya no
1: yes abusu
2: nuclear ni standard ni nyina
0: ah okay
1: ba mi jade bema mema prese mu je mu nimu a so o ware a edu afia wo behwe wo oba wo yire ka ho wo yire mame ti asia ba kwesa no sabe papa ti asia ba kwesa no wo o papa ti asia ba kwesa no wo pa o mame ti asia ba kwesa no
0: nsa na wie no wo pa sefo bi sukura besa
1: wo sede ka ho and kwa ndiye nina asa beka wu asana aka wu anka asa wudiye ano wani kufuwa no mwata kwa buru
3: wee tiye
0: asa ube pie
1: ano ube pie nima wata kwa adipwani ya kata suwe wu
0: ube pie
1: ube pie ma uwa yon kufuwa ayongumwa ni wuna meti wako tanasi ako chama biya kwa jomani
0: kwa jo kwa ku
1: ube sada
0: yani ya wanka ana kwa adye ya bo kapre nai nye kapre nuu kapre nai
3: kapre nai nini
1: uja asye
0: so we are usan u kufuwa sobe sakushia
1: kufuwa wako tanasi
0: meme ye ko chairman wo ayi
1: emna manafo bi echi ni ya emna
0: se to
1: kacha me se because enna enna me se eye janam da no ni kwa so be ma bi aba konma eye ma o yi no be ma oba na se obo akonma wo ne se kuma kokko eye akokko
0: o me ba bo abusi o
1: dari
0: betua
1: obetua wo ya o fe tia bena sa enna
0: konma
1: yes
0: obetua o de be
1: so oba ma be o bre e bi se se bre obu anu ma ebi frɛn ebo mu kun abaso bi sɛ ka sɛ mɛ ma kwa frɛ wo sɛ me bo mu kun abaso ade mi kwa ya ma me no ɛ o ware me ni ye han obi dan
0: ebi mu ya ade o ebi mu ti bo abɔde wo kun abaso
1: yes wo sɛ ni ye han dan wie no otima ba abisi dan ama me ɛsɛ me da me fie wura hwɛ social media ge bi ya ade bi na me hwɛ no I was say gumi obun kotodwe a amani kruja ano fa ne mani nya bi gina se ano bi so mo se hon na di mu kosku anapa enkwa se ya papa kwa na mamuska osia papa okika ni nyina ma kwa ni nyaka so papa
0: na se de kokwa na se ye na ye ombe
1: afoi owie na gani ko bunku tujo wana ni osimiwura mini ayi mini obia mini mame mini papa mini wafa bibi bia no sene wasia so mini memmu sene wasia kuta mini mema joye ma mini mema sene osi edo meme ni mema no enye wa enye minya mechi ma one na hwe oba wo kire ho na hwe ni ship pa re ni to sene sia badem kama na hwe oba ni form ni je ho na en kwala ni enna se mum mum ko poku tu je ba ma ni se tsare tsare tsare o se debi ma min kutu ho na min yi wa ye se ade o ya ma me no esombo ememma ni bi yi ade ememma ni bi boy ma ememma ni bi hwe mu ememma ni hwe abusua I did do a janam de so ani akagu be mate wono ma du se be ye ye akwana ye ye na wabo ma akwana ye ye no wa ye ye no na afei akwana be ma akwana tu kwan a no de papa na be ne tawo ma me no mo be ne japariye be ma be be nyina o kwade nyina na ma ne tawo hwe e de papa bi ka se mi no o be tena se me ru akoyi papa no no ye nkunya e wo Accra Road ase ye ana ombetu wo mo ye ma risika kakra na papa na kububo isisi kububo kakra bi o ano tim no ne ne yire no o ware foforo no ano ne ne tisi e dan ba ko mo muti fio na bem oba na wu ana ka no se ko bema na oba de se mo tra se ba ko wa se japare ne nye ba ko dia ne mana so letia ne se o ma me wudi a e japade na kan ne ma me e chafa no o mo o mfa ma no o nchim na onfa onma me chefa ne efa ma wo se a na beka
0: kwara sore ti o mo kasa papa
1: no o papa se ni papa en chege apade no ni ma me chefa ne wo mu no
0: onfa ma
1: wo onfa ma wo na papa se na ho me mu ye me dien o mu de na ko court o mu de na ko radio so o mu fa papa na ko o mu de na ko a e fre na o mu de na company fo go court judge hwe de se ah na se wa de ba se na e je mbapa no se aro
0: na mu de ba no so hwa na yeye
1: iti hwa na e japade no o se na ma me na ma me e ka hu bi ne japade na ma me na wu do se ma me wu na o ji se ka ma me
0: na papa na wu
1: ja na ka ma ka se kon fa papa e jama eh ni ke no se papa ne ja je ne
0: o je
1: ke se bo se tugu ye se o mpa ku fi en bosi se asa
2: o hu be ma o no an kasa
0: et sini mo
2: wi abi ai na je padie no
1: wa je padie no
2: o ye si
1: o ye de si
2: ye de si je ma e ka se so na tie dia o fa ni ma mi ni ma mi je padie o chere cha fa ma no so wi ase be ma ho
1: e bia na
2: me ma
1: ma mi ne bi wo ne nsem che papa no se ma mi ana ye ni ma mi na ana ye me ma ho ase ma mi ken e ye are ko ni su na mde ka saka sawi me ma ni bi hwɛ ɛbu ne bosom sika wɔgyeɛ adwuma wɔyɛ sika wɔgyeɛ ɛmu baabi a bɛte wɔdwene akwala no woma sɛ nkwala no sika no fie a wɔbɛkɔ akɔyɛ adwumaden ebi a ɔtumi akɔto amena ɔbɛkɔ akɔtwe blocks ɔbɛkɔyɛ wiesei na ɔde sika no sa bɛfie
2: zoom lionfoɔ no mu pɛi ne yɛsɛe
0: ne 500 ne
2: 400
1: 2.5 ɛso no mu nyina woma wɔ dai ɛwɔ skul yes ne 2.5
0: but now ebi mu kra accumulate be 6 months
2: ne bi kra bo kra ji 1.5 minimum one mo ji 1.5
1: sa be mani be ye djuma din afor se obenye bibi dia bafie ama kra atime nye biedi eno agba ba ko frem na sa frem na sa ne oboni kra batade a wonna won wotwe wose me djuma sei be monu kwa se ebedi di ebe de be man ne be kwa ba be man djuma so nye won ne be kwa kwa ye djuma din edi aba ama mini nkola no osimi nkola nwotwe o de bia nyame adome ye bibididi enso sika adwuma be mane eka so ye na wonyi ni enso wode kakra kakra ede ba ede pefi
0: sanya sika no mo kosku
1: yes ede ma wo mo ka eja ne wo ka eni kwan sika bu no uyo ba na ne be mate na wo ni se wode ba tia edu eja ne mo da ka oba no koto da from bo be mane baso
0: Aja me da.
1: Ali se ba me ka sadie no.
0: Ye ba be kodwom ni akoy second story.
1: Yes ba. Ali te ba me ka sadie no. Sa sebe ko sebe nya do. Oba onun ko atia. Be man ka no. Opa ko busa se na asetem sitie.
0: No bre.
1: Very good. Enye easy e ma sa ma no.
2: Yes, man, can't. Let me go. Anything I did, the question was, you know, or part about what you're going to do. I could be scandia. And a man, my minister, I'm going to go. Minka, Minka, Minka, Minka, Minka, Minka, Minka, Minka, Minka, Minka, Minka, Minka, Minka, Minka, Minka, Minka, Minka, Minka, Minka, Minka, Minka, Minka, Minka, Minka, Minka, Minka, Minka, Minka, Minka, Minka, Minka, Minka, Minka, Minka, Minka, Minka, Minka, Minka, Minka, Minka, Minka, Minka, Minka, Minka, Minka, Minka, Minka, Minka, Minka, Minka, Minka, Minka, Minka, Minka, Minka, Minka, Minka, Minka, Minka, Minka, Minka, Minka, Minka, Minka, Minka, Minka, Minka, Minka, Minka, Minka, Minka, Minka, Minka, Minka, Minka, Minka, Minka, Minka, Minka, Minka,